0: Folinda.
1: Omvera Saturday moti zendi nkani ya tuwe omaliza yomwe ndiyo kudza zabwino zimene alimi akupeza kuchokera kunchito zawo. Midzi alimi kugula zoyendera kumanso kumanga nyumba zabwino kaya kuti za malata kuchokera pa kukulitsa zimene wakolola maka maboma momwe ndi mwabwino kaya kuti alindi ntaka yoyenera pa nchito iyi kumanso pepo ndipo kumagwa mvula yabwino. Mwachitsanzo mboma la tsangano alimi akusimba lokoma ndipo akuti chaka chino akulula zokwanira kudya pabanja pawo komanso mbali ina kugulitsa. Ndinacheza ndi mai Edina Gabriel amudzi wakalomwe mdera la Shimvano.
2: Edina Gabriel,
1: inu mwachokera kuti
2: kukalomwe
1: kukalomwe zinthu zimene
2: Shimvano
1: kulokalidade Shimvano tatuzani kukalomwe nkhani ya madzi. Madzi mulinawo pafupi?
2: Madzi ngoralikirapo. Koma njigo ulipo.
1: Njigo ulipo. Mapangirana kapena yai ndithu wina aliyensa mantunga momasuka?
2: Timapangirana koma no mkurino anthu feriripo anthu ambiri njigo uno umashepa ifo yori ndi umodzi.
1: Njigo ukushepa?
2: Ya.
1: Mwakuti machita kutsukirira kapena impose chita no tsukirira?
2: Siti tsukirira koma timakhala no kukapanga ndithu bisha. Ya.
1: Komabe mukumwa madzi abwino?
2: Tikumwa madzi abwino.
1: Apo kufunika kuti kayata onjezera
2: njiku? Onjezera apo njiku.
1: Inu ulimi wenda bwanji mudzi mwanu?
2: Ulimi wenda bwino. Opanda socho ovura ngakhale zovura sizilephera zimapezeka ndithu.
1: Inu mwakolola zambiri?
2: Iye atakolola. Chimanga chitakolola ndithu.
1: Mwakolola ndithu?
2: Takolola.
1: Mwakuti mugulitsa?
2: Tigulitsa.
1: Koma musunga chakudya?
2: Tisunga chakudya so chitikwana.
1: Chikukwanani? Mwakuti njala tisaganizire kwa
2: inu? Ayi, njala musaganizire so popanda vuro.
1: Titafika mmanyumbamo ndithu nsima mutipatsa?
2: Sima ilipo yo mukaisiya.
1: Zoona?
2: Zoona zake.
1: Kumene kuso mukulimanso mbatata ndikudziwa kuti tsangano malima mbatata?
2: Zoona zake zonse tilipo.
1: Zichito ikuyenda?
2: Ikuyenda bwino.
1: Ulimi chaka chino waenda bwino?
2: Waenda bwino.
1: Ndithu inu chipatalaso mulinacho pafupi?
2: Chipatala tinacho pafupi chilidere la banga.
1: Chili pali banga?
2: Pabanga.
1: Pabanga?
2: Pabanga.
1: Sindiye palikulu pamene? Ndiyo.
2: Kuchimvano chilipo koma nkora likirapo.
1: Kuchimvano nkora likirapo?
2: Ya. Ndiye timatamangirano pabanga.
1: Pabanga?
2: Ya.
1: Pali malo chili lazimayi pamene?
2: Alipo.
1: Apa tupi?
2: Ndithu
1: mwakuti simukuvutika ayi mukakhala kuti?
2: Ayi, kuvutika kulibe. Tilibe mavuro tikapita basi kutilandira.
1: Kusiyana nkale kale ri mavutika.
2: Ya, mavutika kupita dera Chimvano ndikutali kuti munthu mwina ulibe njinga imene uyenda movutika ukafika kuti dera limenero.
1: Mwana wanu wayamba imuna kashirira kuti muli ndana ngati?
2: Ndili ndana 5.
1: Wayamba ngwadzaka zingati?
2: Wadzaka 25.
1: Muna kashirira kuti?
2: Kuchimvano.
1: Kuchimvano uku. Mauti mudavutika?
2: Ndida vutika mmaende bwino kusowano chiyano sowano manjingano ngasiti woyenda basi. Ubva ukwereka ukafika basi. Ya ndi apano ya ino poti china chichonse chikuyenda bwino pano tikuyenda mmamota kumapita kuchipatala. Mosavutira.
1: Mota zimenezi mukuzigula kuchokera ku ndalama zake muzipeza bwanji inuyo?
2: Maulimi omwewa tikatero basi amene alibe akwanisa kumapanga paka makabasa kumapita basi koma nthawi imene zinalizo sowa.
1: Masiku ano mamota ngegerere ne manyumba?
2: Basi.
1: Ndiye kuti mumakwanisani ndithu kulima mpaka kugulitsa kumafika kwa 90 mili?
2: Zimatheka. Zikakuyendera bwino kuti katundu wakosamala bwinobwino zimatheka.
1: Inuyo ngati mukulima chiyani makamaka?
2: Ine ndimalima chimanga foja.
1: Zonse zidzakuthandizani kupeza ndalama?
2: Zimandithandizira.
1: Kuti bambo akagule njinga?
2: Zimatheka.
1: Mwamangaso nyumba yemalata kumene?
2: Tili nayo.
1: Kuchokera kuntchito ya ulimi? Mwakuti ulimi wanthu asamaonyozere?
2: Ayi. asamanyo zero lime ya ziri mbika kulima basi.
1: Chofunika kuti banja lichukuke ndi chiyani?
2: Kulima basi kugwirizana ndi mamunako kupanga chimene mufuna.
1: Pazikhala ngwirizana.
2: Akale ngwirizana pasakhale kudana padziko. Mopanga chinthu chothekera.
1: Osati wina ndalama zikapezeka chite zodziwa yekha.
2: Izimenezo zimaphasula mu nyumbamo chofa wina amakhala ndi mtima. Oti kodi iwowa ine ndingamagwira ntchito. Iwo nkumatenga ndalama makaseweretsa. Koma pangano umodzi ndithu mukapeza ndalama mugwiza naso chochita ndama ije makhala ya pindu nyumba muti.
1: Nde inuyo ngati munthu wa mai mukapeza zinthu zakuti iyayi mufuna kukagulitsa amapita kukagulitsa ndi ndani?
2: Abambo. Ndamene amakagulitsa abambo.
1: Koma mukuona kuti ama kuchita ni chilungamo?
2: Cheni cheni chilungamo chimatheka. Palibe soka ikirana.
1: Nde chachikulu kugwirizana.
2: Kugwirizana basi ngwirizano. Mukari mwa nyumbamo. Timagwirizana kwa basi.
1: Nde palibe kuti bambo kaya akapeza ndalama ija apita kwa kamwera.
2: Zimakhala zogwirizana. Ama kamwera adi ndama ija kumema kori neso ndukwirane ndukwidziwa bambo.
1: Kuti achotsa mwakuti.
2: Ya, ya kamwera. Woba ndaso mavuro.
1: Inuso malolezansi kuti ayi kamwereni. Kabena si usi inuso si mujotsa pang'ono kuti ayi mukamwere nawo pang'ono.
2: Ayi ineyo sindi momo ayi. Sindingapangeno zimenezo kuti iwo ndipikisane nawo iwo akhozoka panga zimenezo kumene yosa kumunda kudzidza kuti ndizenga kumene opitopera kwakuti. Adzandipeza.
1: Inu vutoso limene limakhala ngati mbanjamu ndila azimayi ufuna opikisana ndi azibambo.
2: Nama kwa niso opikisana ndi azibambo. Koma samapange zimenezo isinjira yabwino.
1: Ndithu. Mukapikisana nawo mvuto lanji limene lingaoneke.
2: Limapezekana ku savana ako kumene kumakhala mu nyumbamo. Kumakhala ku savana.
1: Palibe inuyo pa nyumba panu zija zakuti ayi bambo okha atenga tinyemba atenga kaya ntimbatata opita kukagulitsa inosadziwa.
2: Sizingatheke ku nyumba wanga sizitero.
1: Komabe musunga chakuti mudye pa ulendo uno chimene makolola magulitsa kale.
2: Sinagulitsa. Ndidikira mitengo.
1: Mukudikira mitengo.
2: Mitengo kuti yame ine pasi budget pasi.
1: Panopo chinali pa ndama zingati.
2: Panopo chafika pakize. Ndekuti ndinotikozo yamba.
1: Chinali pa bwanji
2: pasi.
1: Sinku yo magula chane gaba.
2: Gaba.
1: Gaba magulitsa sinku metikazi.
2: Nde
1: yashepa sinku metikazi.
2: Makaurinja ing'ono.
1: Nde chifukwa chiyani kunyozera sinku metikazi.
2: Ina ngasiri madigira kutina mwina ita kori pakizi po kutika ngatine kupindulile ino kujima ngajimeno nina choi.
1: Inuwa makolola matrumba angata amene mufuna kure mkulitsi.
2: Sina kumuze gale iku majidagali josa kumuze.
1: Ngolo zingati.
2: Ngolo zingati.
1: Ngolo zitatu zimene mufuna kuti mugulitse.
2: Iya.
1: Chanu chakudya mwasunga ngolo zingati.
2: Nkhokwe yokoma.
1: Nkhokwe yokoma.
2: Iya.
1: Kuti iyayi pasadzioneke kuti
2: zioneke mavuto iyi. Iya.
1: Fodya mwagulitsa kale.
2: Ndidagulitsa.
1: Munapeza ndalama zingati.
2: Ndidapeza zilinta isinku.
1: Iya. Hayo kwanira kanjinga kamoto.
2: Yetu. Ndithu.
1: Zikuenda ndithu. Uli numene ukwanu mkungwa lima shirime lime kapena ndithu pamafunika federeza ndi zina za kumunda.
2: Pamafunika federeza ndi zina za kumunda. Ya. Timagula federeza ayo kumakatsira chimangacho.
1: Magulitsa chimangacho mukagulitsa federeza.
2: Ya.
1: Koma zikumaenda ndithu.
2: Zikumaenda.
1: Ndithu.
2: Ndithu.
1: Inu panano asanu wangangati wakazi.
2: Akazi ndawiri. Yampongo ndara.
1: Wana amene wansoba wakazi wabaliwi na amene wamba kale sikulu.
2: Ndithu.
1: Mabatsa mwayofanana kapena mati ayu ndi mamuna basi. Izizi kaya sikulu injofunika kuti apite mamuna.
2: Ayi. Onse ndi mwayofanana kuti adzipite ku sikulu.
1: Onse. Inu mwana wanu wa zaka 25 uyu alikale mbanja.
2: Ayi.
1: Sana lowe mbanja. Achifuka chiyani?
2: Ayi kufuna kwake kumuno wake chisankho.
1: Ali pa sikulu. akufuna ndichapu nzengwa mamuna
2: wankazi
1: wankazi ameneyo kana konda kana mudziwa ali kala siyanje
2: ali 11
1: desima primeira afuna amaguzana kuti afuna dzakale ndani
2: yaye kama rindidza kuzana
1: safuna dzakala muluti ntolankani
2: amene mina dzakala muluti di
1: Inetu
2: matanda riri ya.
1: Inetu ndatokoza kuchikwicheza nani.
2: Ziko mwambiri.
1: Ziko. Amene wanali mai Edina Gabriel amodzi wa Kalomwe kuchimvano mboma latsangano kusimba lokoma pa zimene apeza ulendo uno kuchokera kunchito yawo ya ulimi. Koma pempo likupita kwa azimuna kuti pamene mupeza zabwino zotero osasia akaziano mauwa Elizabeth.

0: Mabasa ya Nzero Mbawile. Mabasa ya Nzero Mbawile. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantawe September na inapagati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira bantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya Nzero Mbawile.
1: Lera mabasa la Nzero Mbawile mumbwa andwa kufuna kwezeza mprofeta.

0: Kanyaku Farad Msambiki tinachita makani na mbozi tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano pa district ya Khaya chisachino cha Dafi chinyakwa sakatupa ta. Toma kuti panga kude zinakundwani.
1: Sinanga ni Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pa nsendo nyakwa sakatupa Bairo Dafi.
0: Kuti toma kuti panga. Basa na chitio makamaka pano pa district ya Khaya chinu chisa cha Dafi. Nchangi nangine bakamaka.
1: Npano ndisa ndini mbozo malonda manegosio. Mafirama wakukulisa nyama ndini kampune shpuntu nya kulima.
0: Oh, kulimambo?
1: Sisi.
0: Ah, mtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima. Malonga kuti wanga habi na kutipindi pila buka mwadidi tai. Chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndini mumweni. Chaka chino, chaka kidamala, pintu pia seniratu maningi. Pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi. Problema. Imuropi tambia kuoneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andu wa zinde kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabivi antu wa kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuweri rambu umuropi. Sasa.
0: Hapo tingalunga tango basa na chiteo ya kumeza. Usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sibizinji da. Basibase nisa jita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza. Nyanzi rapa paduzi hapa ya Zambezi.
1: Sinso nambo maji bongo gula ne. Efeshi inpano meza na kashitari pondu tempo. Ndawa tempo nisa kita pandeka gule. Pandibuisa gulisi. Efeshi ndikaligwa kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza penpanango wa
1: nsa nsagula mayimundu mayi sagulira kutando
0: kunasa kumeza na buruka mbena kagulisa

ndio unasia nkazi onde wakondana na wamuno kudu na mkuma na kupe na funachita pina funiwe kare mundu wakule tari moda ito na kalego pina funiwe mkuti mkupira na mbozi na mbozi mkuzi anana kudu na mkuma na runga runga.

0: Aleluya.
1: Mas pastor, você invade
2: isso?
1: Sim, mas pastor, ela fala, mas Didi.
2: E a tema,
1: você não é pastor mesmo a tema. Imagina, e nem para um boto, não foi nem para um cativeiro, a igreja.
2: Ou
1: qual é dinheiro?
2: Agora,
1: não é para dinheiro. Dinheiro, você na igreja, não é para
0: dinheiro. O cunhaleiro, em Dimo, já é uma mumba, não é para isso.
1: Sim,
0: ya buka ndi 5000 leo hichi. Tafuna jiwo ni mabata mfuna patrona na dinyeri mapipa dai.
1: Muona.
0: Aha. Pami mbiti mazaneni leo tinaona na nchingasi ndimi. Aha. Aha. Okay.
1: Mazima inyatwa.
2: Bye.
1: Kile chakula buke fugu.
2: Ande.
1: Nende kupira madini ni.
2: Tangwa
1: ndi kona. Basa taitoma dimu isi basa taitoma. Ndikona pashora ngana mata. Basi ndi sufe kunemu.
2: Kuna ine.
1: Angra bada pachori, ni chati fe.
2: Kuna hili
1: kama mate fe, sema mazima fata kama tu fe.
2: Kalmas,
1: ni changa bali kufunga ni langana mwalidi.
2: Wow, bai.
1: Kuna kutina da pachori ni timachi ulipachala na imwe.
2: Anachala na imwe.
1: Ni timachi mwenzu, ulipachala.
2: Hakuna
1: chala tepo.
2: Hakuna nika iye, ndipa anamai pachitora. Nafuna ponte hende, wani?
1: Non se, kutoko kwa njima penu, ne?
2: Di firma, grezi.
1: Ma ndi kupira tepo, ni pa.
2: Wow.
1: Basi, ndi kwenda kunyumba.
2: Tape.
1: Ndi kwenda kunyumba. Sikuenda si nada pastora njingu angana mata disu ngiro angana ni mainyata anakona kwanga pastora ana basa pamono mai pastora na basa ile mule plangana
0: dino bugare aha boa tarde irmã
2: sim
0: mole que tiri mwadidi penombu imwe
2: kunyumba ko
0: ah kunyumba kwa didi kwene
2: ande pastora
0: wa ini pano komu ndina madependensi anga
2: ande pastori
0: wa ini pekaninga kuti munti mamwanga poti pidakhalene ndini pastori
2: ndi
0: wa matanga khalankauna huna meza rai
2: huna meza
0: ah ungafuna pula sikufuna kwako
2: ndi
0: tepa ini namadependensi anga kule
2: ndi
0: ndikafuna kuti mkhabe mamuna tai
2: ehe
0: ine ndikafuna ndironge na imwe
2: ndi mumweni
0: tera kuti ndakuikhani ndispensa nyumba zanga za madependensi ya komboyo kule aha ini nasaka dinyero minditani ini mindi kupasani para mai pastora kule angaona onikhaninga kuti ni pano nditani muli kunipasa dinyero ndimwe mapive ndikupasa imwa piva rai
2: wa
0: ife mabasatu nga mapastori basatu nja kupedza
2: ndi mumweni pastori
0: mone mo mungandifuna ine
2: ainde
0: imo munandipedza
2: ainde pastori
0: ina mundina kupedza nimbo
2: ainde pastori
0: mona ra
2: aha so shi ngandibva mai pastori
0: wapi pingabi pindu mai pastori analishama ama atende ukana limiti mawili pansi
2: ine
0: nsane sana nawe mai pastori ali tangu mai wanga iyo ngakumfuna mona mai wanga ndambulusa pa nyumba apa aenda kwa mwana wa nkazi
2: ngakala ngaona
0: ngabi kumfuna ndikasosera na jiwo so musandona so ngupirira kwa mundi ni pastori nepinapirireni tepa nkazanga mewanga nkhabi kumfuna
2: ndimo mweni
0: so anafuna ikeni bachishavi na ngiri
2: tasha
0: wa ndamon tingi dzada kubala mbani
2: mani ngini mama ndinenda kwa kwa mama kwenda kaona
0: ahe
2: ndinenda kaona
0: patani umilia wisi kuta muna silambu kinyentwa ha aha okay tinaona na
2: ande pastori
1: ya tepa ja kunja kwacha tepa chini kuona hapa dinyera mabwebuka mamiloji mashano ano kwa dinyeri mesho hapa njipa. Tepa dinyeri mesho hapa hapa njipa. Na kwa dinyeri neo hini, kitana negosu wanga. Angazike funa wene, anandipanga. Cha, kwa dimenyatwa.
2: Kuno.
1: Tukona kutulero, ni dimingu lero.
2: Lero dimingu?
1: Hale ni dimingu, singi.
2: Tendeni gresi?
1: Nada.
2: Ha?
1: Kwa mundi sedu maniki depanta, besera tepa, disedu.
2: Ha?
1: Imu tepa shamo, tuwa mamu preparari, itani.
2: Ha?
1: Munga mamu preparari, gebede.
2: Ante.
1: Nogu cherani tukoso, peti na kwenye sonami, tukosa kuna kubife.
2: Kwa greja.
1: Greja.
2: Opa.
1: Majumilizati, kwa kuna maipashola, la? Kumkunja ungali pano majibesa kwa kuna maya mfundisi.
2: Ah,
1: kwa kaona. Imba kama inapinipinangu pano hapa. Kwa kuna kwa kutipa.
2: Ndokwa
1: mkawa. Mpende, nende fukua kumbangu kwa nende tuli sezo nsini. Pashori njizuna buka hapa. Nana, pashori marika nonye mbitipo nati. Asa nukwana na maana, mazimaya gresha. Mbano muna, na mbana kafuza mbano. Dar sesa.
2: Rugare.
3: Amen.
1: Rugare.
3: Amen, papa, amen. Pitani,
1: shi. Ora papa papa raka ndara ba sheke terene
3: meni amen kwa baba batsubatsire mandu kutambira pastor pano kuti amwere pano baba kuti tambira kuti pasenzero pai mutipasi kutipumbire makanya tupai kutitironge murumwa mafara mwari haleluya
4: tionge hola kandaraba hey amen my pastora
3: amen
4: anzima munungu ndipata
3: lugare emenye emenye munungu
4: ndipata basa munungu lekwera sokoma ndimomweni
3: emenye
4: ndine matenya apa mezi nzima munungu ndipata mezi ndipata cha cha cha cha cha cha cha
3: emenye emenye papa emenye ngirozi haleluya ngirozi hey hey ngirozi la la la la la hey ngirozi ngirozi
4: yeah
3: la la la la la la la
4: Mapuiga ndima. My pastora. Kumanukulira. Pano hapa munifunza nzimo Mungu mezo ndikuya. My pastora. Tikalekera mata leri ndimiku munhu ngireshe mule. Tikari mezo mafatu kwetu ori pikuti kapindi kuti ngami pedza ngireshe tai.
3: Amen papa.
4: Eh mukafike mune ari mwe munoona mwekere kusoko kwa ndima.
3: Amen papa.
4: Pastora bukapo tai. Pastora bukapo?
3: Pastori.
4: Eh.
3: Alipo.
4: Alipo tai?
3: Amen.
4: Ya. Tabo. If you can't come to my yard, you can't come to the church.
3: Amen.
4: Sim. Yeah, I knew that's too long. I'm going to move on to one of you. My yard,
2: what?
4: Oh, what a pana, Jacqueline Grace.
2: Yakwana,
4: Yakwana, Yakwana, Yakwana, Yakwana,
2: Sim.
4: Yeah. Tema tina igreja?
2: Indi.
4: Tina fica igreja?
2: Tina
4: mate.
2: Indi.
4: Ah, tika mana mata gerem? Isso um botai na frente só enche nem base. Yuna kanyo kulemba lemba?
2: Andi.
4: Yuna kanyo kuya chuma?
2: Andi.
4: Pachor, acho pachor, apanou, virou pachor, funis?
2: Entendi.
4: O funis apanou, funis?
2: Alipo.
4: Alipo, né?
2: Ah,
4: tá, pô, tine.
2: Entendi, tika na mate.
4: Entendi. Tafika, já queres?
0: Rugare.
3: Amen.
0: Uya ni monse dinamate mari uya ni monse dinamate mari rugare
3: amen mwari ngakunzwe
0: haleluya
3: ngakunzwe
0: haleluya
3: ndakakuta tangwe mulungu anga kwanisa kundifuya menifikira panjiji ndinganaona medwa kapembera na bali anga amen
0: haleluya
2: Graças a Deus.
3: Pakutoma nina kuza mulungu anga.
2: Amen.
3: Ada kwanisa kundifuya menifikira nsiku ningana ya lero ya chita.
2: Amen.
3: Ndi kuzambo nsena atsogoleri anga anandina matira na masiku na masikati. Amen.
0: Aleluya.
3: Amen. Graças a Deus.
0: Vangeri, mwona ta? Mwona gereje kulamuka angabe?
2: Kulamuka.
0: Ikulamuka. Ini nikagona nikalota, ulota ndi mbalami zikunimbulukira. Zinakunipama mapapido. Ngira ngokweza mangangayo zikunipamira. Muona tikafunike.
4: Na pashuru sale mutsabizwa pano ndi azire. Moto moto sulumuno parama mansola, right?
0: Wa jambuluka za.
3: Amen. Inga naini masiku abelyanga. Ndagona mindiloteswa. Kutungaenda kugereza ndokaimbe nyimbo ishi.
0: Haleluya.
3: Ini abelyanga ndi nyimbo daloteswa. Na ine nisafuna kutindi cheule pangone
0: mungu. Ni mbuipine cheulani maipashitora.
3: Anefambe.